sivele wena wasivaka ukukhuluma kangaka uphethe imali nesikhwameni yini engakho ngayithenga sidakwe esila ithu yayazi ipiki wena ifotholoke athi imali phansi emhlabathini le kodwa ngebhoziswayo kona le plumpri madoda sishazi siyetsholotsho lijane emawabeni efila busa.